0: Meko jentuam pedu. A doctor. Bo money abonyo mame. Sumidi mawuda.
1: Sansoni mimi.
0: I see on the third, no. Sanson na miame wa fasi rajua. Miame ni abatina. Ne okeni ura kweku. Omo ba rajua. Rajua ni mfio ngochi. Elu jina lo chua foto di brazi. Onko. Anya it. Yawa. Omo mo ni mfiri saru mo te omo. Sanse unye uri. Yeka kutubia mwa aye huna ya. Ah, unyamba intunye uri. Ah, se ya na se obe ya osi ni ni niya. Kudu baby ya. Ma mi kumkum ni mwa ya na njia sibi ya ni bune ufu. Ni mwa ni mbe ni eji ni mbe bintra. Ya weti ya se. Ya wa. Eni teje. Ah, usudu awuda. Happy baby. I'm going to go to the house. Elis Kumi.